mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadupin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku tawo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pin meje loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olodun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji olorun to ni emi gbogbo awon woli ka bi esi re olohun mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na e gbe body yin awon ipade you say miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi gbogbo o si to confirm e ninu bibeli mo n pada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ninu Jesus City te ti dele so le ri bi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awe wo pari titi ago meji abo si meta ni si olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e eje gbogbo wojo ma dupe po eni to se lore ni dupe

wa yi ka otun ke yi ka osi olorun agbe oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 gbogbo eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy enikan ni ta gan ni ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan but loni gbogbo wa wa Jesus City enikan ni ni Jesus City e to nbe ni yana ko yi e dide mommy se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni wa oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo lugba lugba e tun tin lo su yi lo die die in ti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbon mi e ja se ogo meje na ko je 77 gbogbo le e ki ogo meje o ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wa yi olorun yo fi yanu ato nje be owo in the name of Jesus Christ eyan eyan fe mo ti so pe nkan merin la danwo loni bo kin to su lo ese bibeli eyo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se won na le ranti ise oluwa e wa go oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun oni ko si enikeni to le ronu pada seyin tohun ni bewo ni onu otun e ran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin da ko e a so nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da ki la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de Jesus city loni gbogbo nti n ba so dun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya fi gba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele and ni kete ti n ba tin so di asha be creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la ofese yin mule e gba woli re o le o si serere mommy nkan meta ni ma so oro si ma so oro si nu omi 77 ma so oro si nu anointing oil iti oluwa ni fun gbogbo eni to ba appear ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni kin fi le yin lowo na o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil ato mi 77 ti o tun ba won mo ibi mo oni ki nkan po jade ki so gbolun jade ki n pede si ikini niyan inu re a pede si loni awon atana le mi ti wa Jesus city awon eyan ri n ta denwo e fi yen le a pede si gbeyawo yen oko ayan mo re o si jade oni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele si visa re loni a so tele si we igbelu creative and nature miracle e lo mura mommy oni 77 ipade e kan lo su ti mo waye iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opolopo adua ti awon omo olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along mi mo boyo nilo iwosan mi o mo boyo nilo itusile bibeli so nkan kan ninu iwe exodus chapter 15 verse 26 exodus 16 exodus 15 verse 26 oni I am the Lord that he let thee emi ni olorun to wu osan
bíbélì wa fi kun o ni lori oke sioni ibe ni itusile yo wa ati wa mimo ara le jacob yo si gba ini won e nbo lori oke sioni loni e nbo ni jesus city loni ilu jesus bíbélì ni oruko oluwa ile esu agbara ni olododo sawo be o si ri yi deliverance and healing miracle ki se yen nikan sa oluwa tun wa se le ri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin ni a soro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma jemu ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lolu won se ninu we joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ki no member ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we judges chapter 6 bi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli si so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wo odi ni bi ta ba ti jo ki hallelujah pon jesus city loni mewo farahan ki bi le beyan nikan mi o le lo ki le le kerin ti oluwa ni yo sele lati wo road ni ke ti wo moto to nlo si ikiri eleve so kale ni yana ko yi e ni de kire kan ni jesus city da won so yin be oju titi lo wa be ba nbo lati gbogbo osun mommy mo invite yin laaro yi si pade orire si pade ti ogun logo ti mo ba jesus olugbala pade ele ojo jimo ikan ninu awon ojo agbara lo bo si ago mejo lasi de adua laaro yi gba ti o ba fi dibi owo tu mo wa ro gba awe wa awe to n gba yen ki sa awe ni o fun oni yanu but you o nireti to kun niyan you are coming expectantly o n bo pelu ireti to ni agbara awon ti o ri yanu la awon ti oro won kala wan awon to n reti yanu ni mo ri yanu so are you coming mo invite yin daddy mo invite yin sir honorable mo invite yin e wa fi enu yin gbadua ati ibi ti olodun ti mu odidi alaije eyan to si n gbe soke ninu awon ipade 77 ko si to fenu bere nbe ile agbara ni enikan ni ki wa ni number 4 eleyi ti baba mi olugo ajobo to lohun se ni provision and protection miracle enikan ni e tun wi ipese manti ta wa manti onje ni ipese lopolopo ati onje egbe owo lori gbogbo bi te ba tin gbo mi kamaya daba ni abaduse gbogbo eni to ngbo mi mo kan foke ko mo sami gba pese gbogbo nto fe may God provide for you oluwa ni gbe nkan kan le won lowo gege bi apere ami pese je won gbe wole won enikan ni pese ninu we exodus chapter 16 verse 4 exodus 16 4 ibi lati ri olohun fura re ni owo iyanu toro jo mana ta lo so fun o pe asiri otu owo kan be ti won pe ni owo agbara to le da onje latorun won ni oluwa si rojo onje bo se so na niyan lati orun wa won le rojo owo ni olori ami ni ka wo kan fi si olara ki mo se be yen nikan bibeli so nkan kan ninu iwe first king chapter 17 verse 6 iwe first king 17:6 ni bi ti eye iwo bibeli ni o n gbe onje wa fun elijah yo gbe wa laaro yo gbe wa losan yo gbe wa lale ti mo so tele si aye re ni bi to fokan si fun igbedide ki onje ko jade ki se be yan nikan o ninu we daniel chapter 3 verse 25 daniel chapter 3 verse 25 olu enikerin e mo gbagbe pe onje atabo ni ninu ina ileru bibeli so wipe won fe sun daniel ati won fe se dark meshach ati abedi

0: won o kan sha ni kin je a lo but mo man gbo program lori radio Mushawa.
1: Nice mama yen ni mo sa wa iwo na wa loni oni 7 bo se n gbo mi yen te oko le titi ba ti ku o bi nisin je a lo se ti ba ti de iwo odu ni badun o popular gan e kan wo moto to n lo straight tin lo si kiri ele fe so kale ni yana ko tabi ko wa si bi wema e gbe moto ago mejo la to bere laaro in ko sele gbugbe yin te n bo lati bi osun enikan ni asin gbawe an gbawe sa
2: title nostalgia.